ko tawa mai ni ki nga lutu ko ta programa ko ia I he pong pong ni pa kwa to fa tawangi ne mo a fa no ngoa ta nga hengong ko ia me tonga ka pe fo ki ta fa no ngo pe ko e le ko ia on to nga fa e to ngo na pe I he fiafi monite o wiki ka hau I he taimi hoko to tonu a e valu masila hoko to tonu e valu masila e to e fa no ngoa ai a e reo e o toanga ofa, I he taimi valu e fiafi, pe a moli ma poho poate. Ko mou fai programa ke pongponi, ko haupelu valvei koso, pe wai fratawang te mumau ho weekend le lei, I he weekend ko ni, pe a ne mou tok mea mai foki ki he ngai faska kala, o e kalapu mos mosika pe he foki ki he halatuk tonga, kalapu halatuk tonga, pe a e fokausia ke ta programa a ki a kauhiva ko eni, pe a me I he... DJ kai tapu ma moe leiola.